0: Turangara ni mami kalou vina wele wuna singa ni nda ina kaukwani adhamu ni chesu. Chawa ki mami tada ke vi kemu ni ina kalou dhevera na kalou ni e parama ni aisake na kalou na cha kwa pe. Kemu ni nani mami kakadanga. Na wele wuna namu ni alatambu kwa sa tuwa te ki mami na ingu taurai rai sanda upaka edo ka kina ni mami mula. Kina ni mami matabu bale. Dona vetumberi nangasi ni buli lebu. Sa tumberi ke mami ka wakata buli di ke mami. Kena veka avuni, membaleti kemuni na ne mami kalou, na veka titomu, membaleta, na nomuni matani tu. Na wale wana singa ndai, wakalonga tani membula, na wale wana nomuni vwasa, na wale wana nrombula na lube muni. Na nomuni tamata, na nomuni banda, na nomata vwale, ni wakalonga takiri na singa ngo, masu ya ni kaukuni ya dhamuni chesu, mami turanga. Mami soro kwa saya dhamani mami wakambula. Amen. Sakinda wana nanda mula ni ata tali ni wani turango chisu. Nibusota madha sauti wa siyanga ni tiko. Nabuku ni tebi mati tebi yo tiko. Siyanga ni mani yadu mai. Yo satoru tinga wapa malua. Lebo na nrenre yo dhuruma. Bitha bata na mati iti ungo sa bantikebiti kwa bunuwai. Ulako ya ni lesu mai, waga lesu mai. Yo baka wabimi nakatakati unga nakalogu. Pagungitia undo na posa tukuna tevita na sami tevita na sami limu sanga vuluka lima ukila ni tikini voltambu enda kila vinaka. Na sami limu sanga vuluka lima ni tikina ruu sanga vuluka rua. Mbiyuta vichu avana nomu idola dola bimbi kethanga. Na toko ni iko kokoya. Na senga ni laivira na yalondundunu. Mera waka yabalati. Na nduana ngaona. Turanga kena marama, ena senga ni rawa ni mbiti kenda na nanda kalou. Niku sa solia na nomu mbula wana kalou, niku sa piwivutu ni taka na nomu nrenre, nomu lenga, nomu idhola dhola, nomu wakadhalka, na nomu palapalatha, na nomu nrenre, na kalou itu watika hiko. Ena senga ni mbiti hiko, ena ndu naona. Mepaka itukuna na, ena kena baso pala, and cast your burden unto the Lord, and he shall sustain you. Ena wakambula hiko. Ena toko ni hiko, ena tiko batike hiko. Ena ngauna ni nomu nrenre, buliki na nomu mbula ni wakambauta na kalou. Ya na kalou, ena buke hiko. Na kalou, eni sereki hiko, ma ena nomu loma, wadha wadha keda nga, turanga kena marama. Nomu nrenre, sa lako uvo baoti, na nomu veka kwa dhuruma, na venga una saoti, veka ibisuki hiko, kena nomu matabu pale, na veka loma wadha wadha, Vika o lomo odo taka membalete na nanoto umbula na lubiamu na kalu. Ena buke hiko. Ena siriki hiko mana nomu lomo odo odo kethanga. Sono ngauna ena kautumevi kenda lead us to despair. Se ena kauti kenda kena sono ngauna menda elu lai lai. Menda viritaka laibi na itawelu. Ya na ngauna sa kile hiko ya kwa lomani hiko. You have to know who loves you. Milete na lolomandina lako maivuana kalu. O dhena soliviko na bagadhimu. O dhena bagambula hiko. O dhena siriki hiko. Mo bagambauta nyo koengo kwa sa tundei, sa taudhoko, kwa sa tubu anakakeda ngako, kwa sangra, me marwe kina nomu mbula, kina nomu matapobale, kasulia talanga vei hiko na bagadhimu. Turanga kina marama na singanda indai, na nonda kalu e rawata anakakeda ngako. Senga ni nduana ka, e senga ni rawata. Uno pita ni karu ni pita yendo leiba ve ko na no mundo lo modo da kedanga ni sanda uno no mi ke mundo talanga ko ko ya ni sota ne karu ne mateni pita mateni pita wa se lima ne tikene bitu ende kla lebu turanga ken marama ya ni konda o kauta na no mulenga bona no mukalo na kalo ene buke iko ene tuva te ke iko ene sote vi iko ene kauta leibi na ve ka kedanga na ve ka kedo ko basanga tiko nga ve ko ya you have to cast all your cares upon him because he cares for you. 1 Peter 5:7. Friends, wherever you are listening from, God can do anything. God can protect you. You just need to understand his power. You need to understand that he is much closer to you than the garments we wear. The good news, God sees what we can't see. Na veka titombu, na veka mendakila, Ni kalou e raida na beka enda senga ni raida. Na kalou e na baga rau taki iko, mo maro iko, me pirimbaiti iko, me ngai baga ia rangi taki iko. E na beka sa raida rau, ne kemu meada e na lago mai kibe iko. He can see what we can see. He doesn't know. He does know everything, but we don't know. You need to trust. The process of trusting him is very important. Your plan is to trust in him. Your plan is to worship him. Your plan is to know that he knows everything. Because God can save your life for multiple times because he already knows everything. He's the Alpha, he's the Omega, the beginning and the end. Kwana Alpha kene Omega. Kosa tikubuna kwana paka utia talanga. Sedavanan rendre kodruma na klo erawata na kakenga. Turanga bina wale bunno muni
1: po. The local one. Two MIA FM.
0: Muni tamata ki maswe na kokoni ya zamuni nga chisu. Chisu na nema mituranga. Na nema misoro kwa saya ya mani mimi bambula dina ndondona. Emeni.

0: 2 MIA FM. Crank it up and tick off the neighbours.
1: Will you two shut up? People are trying to sleep.
2: Io vamo da nisa nindo via mode. Ninda arma da tiko na ponga nindomo. Na yau tubira na kena talendi ni I vaka serre ni buli serre er sawada. Eo ni vosota o bitiko mai sona serre ondo urongatiko na nongolo manilori me eve kuriti unga ni kena serre sa set up tegiro tu e na lomani nongo set up na computer wambo te ni libo na serre a enda sa kilai na kena ilanga langa e vaka ebo bitiko wale le vikenda wambo te ni da maro taka. Apo si vive irna na tambangone era ando rongo serre sa tarabatikani na sa fuketiko na serre sa AI taki se sa tukina na artificial intelligence kwa erabibu ke ena rongo rongo kembale sona pronansi sinibosa kananga sana ka kwa bulidi mai bagaviti set up te gaviti ana kena lei transform taxi transfer taki na ea e sa rasenga nere dhabuta ki na na posa e nda dhabuta e nda bagaprimi na katati ngana kalu katuma na ngawani sabo e rua sanga bulu ka rua na miniti me ndua na kaloko tatala manda vikendara serre sa wambota ane my return na third third covenant satavi yao ni satavi kenda nakalau

0: your local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 2MIA FM.
1: Yo, na wale bu a kalo ni ganga isa kalo koko andi nga na na kalo yo na wale bu sa mdu na kalo ko. Tuk tuk lelak sara mana nanda bunu ruang ani tuk tuk ko via wasia weekenda na itu tuk mana nanda bunu. Nai matenga membeleta na lenga lebu sa edu tiko mena nando vanu me viti. Sa mbiuza ki tiko maikina erna sa kreatio na lenu vanua. Beleta na lenga sa edu tiko me viti na mate dha dobi tobi. Fiji's social crisis demands is so urgent. Beleta na mate dha kwa sa edu tiko me viti na HIV. Sa tumanda na sa tuna pakaianga take drugs sangai pakai lebuta karena na tapi mati na drugs kuasa itu cuma nanti panua sehingga ni langgar lelai gua na taman ni langgar lebu turang kena merama kosu bini ada biru tiko na tambang gua na kena bangat take na poli take ni drugs nonra involved tiko ayah na drug dealing kena poli take na drugs ersalah kau na bulangi irna musulmani kau era tamat Allah kita merlei warusana nanda panua kwa kuti renio kayum kimbeni marama ersalai drug dealer ersalai drug lords ersalai ki pagada gada takina nanda ngone pagada gada takina nanda ngone mer pagarusa irtal nanda ngone kena nanda kautamata ena lele sarvir na bulangi ena involved kena drugs ena lebunga ir nanda ngone relago mena koro remai buli bagapo seni baka tabuli dibinak mai pale sanga ni rarer baka na lawa sawoti na kaibiti kona kaibiti kwenda kila kio borong tikuni kwa iko kila binak ne tambo kimami kimami sanga ni kimami ndo birukopi kimami ndo bindo kai kimami ndo loloma kimami ndo bikawitaki kimami vi baka roro taki mbelate ana kaibiti kaibiti no anongo ko somanda nga sala ko tuma no ma yer mai daga da ko era lot mingo na works work skills e work kapa ko era lot mena mai daga da mer listali da rei dira nga ando ngor sini kaibiti ngor sus ke da mai na tau ni ngor sus mbaga mai pinguawa se era sus mai bana buno ni kaindia era sus mbaga mai na sona bonu e sanga kina na e sanga ni korro era tarapale baga vitalia bete sanga tuna non rito pa bonu kende sugume na korro enda sugume eni bagara u baga bonua baga turanga enda bengarabi enda garabi angona e baga tabuli di kenda na dakaba na itoba baga bonua enda klana itutu baga bonua enda klana idabuti baga bonua irna kata matabu na ngono gosa sianga era sama itomi buki buki ena bonua ni tarapale baga vitalia kena bonua rasu sugume ikina ngere tukone tiko nera kaibiti sarletini na drugs wira sarangango kwa sarapaka buna me ado kina boile buna matada ni HIV ena ngono ngo me biti ngona lenga sa tiko biti na ngono ngo sakrena obiti sakrena ministry of health me intervene mai boto tolo me marroi na nonda mbula marroi na mbula ni kai biti keni karua ni tutuku turanga ken marama me yada na vagana numi ni Fiji dei na noa me piti sar kere kena na tambangone me rongo talanga na ndomonra sa me bili tagiti gona mbaki bitsanga vulu o lusanga vulu e sianga ni ndwana ka e sianga ni up to date na nonra kila me baka e na ngonongo ko ngone asando donu kina o ira ni tambangone me rduriani me rabei buke mera baga tabulidi o irna ngasi kwa sartigolomea na nonritabi mera tumberi irna ngwane kwa rudhuriani. Mera iliuliu ena singa ni mataka. Sina ramai kodoba tigo ngane biliu take baga tigiruto rambuka. Baga tigi tuida kau, tuina mosi. Ira kedana tamatango, viyao er tamata. Nanonaturanga me nonraponua nanumiranga vakatikira sini lomana ni tokei. Nandona mera duriani. O maitukuni vi rambuka nanalago meke. Mo lesutale mo vakatavulidira na itambangwane. You have to train future leaders of tomorrow. Ni tokei. Kako iyo tau, iyo asaranga na vunungu lesutale. Yes, yang. Se tutu batanga na kada kapati ng amay ko na ulu kauya ko sa ala kompany marama sa may may kapati ng tulong tamatong ko ngos ang gay dasara blete ni tul na pati may nona mati ni tuti may mati ni tuti ko esyang na virongodi esyang na vi vipososoti esyang na vi rokobi randu ilang katagang na na kaya na numan na rapati esyang ni na ilang katagang na kaya na numan na itokey kana numobiti. Kebaga esenga ningarau ni na ibarau na irna tamatsara lako tu eni biti rasa pagatara no biti na puno lilai. Sara durunga ni baga Italia na business people ir kai chai na na muslimani na kai India era kai muslimani rasa durreni. Ye bago si binisa o kenda o irna nonda rasa lako mai. Kime misa lako mai no bolu sanga bulu. E umai bibutu ni ndormi tu nga mai biti. Bleti nu tamato kele yao. Na puno ulago makina ubilu tek makina tiwo me korini buli mana primary school high school lago mai dagda ba mateni tu automatan duatani mi ulai buli chapa ni ndali umuri te kitali mai birna we kanda yana kai lenga tiko ni toki na liumuri da bi sel kabataki yana kai lenga tiko mai bit sa da kina na mate da kina drugs sa duru mai kina nonda lo mani vale nonda lo mani kor ena punua ena bi sana enda da butu mikina sa ndundunu kina. Me bebu ke me zakaba na mateni tu endona ka merani lomani kina na kawitoki. Yanga ni tukutuku, rua ka uvina kata moseani. Iren tambangone, merasanga ni merapa tabulithi, meratumberi, meragurum taki, merani liu liu ni singine mataka, ni ramaroitiko na nona kata mata. Na kata mananga uni saa sibi na dua, ena thiwa na miniti. Tata mati vikendara serre, ena ser wo enda ronga de tiko pa maru te kanda tiko ena ser rasa ronga de rapina katalanga na nanda ngani tambangone ena ngonongo taka kuna numi kanda tinga abuka te kanda chisu na we kanda nina maybe jo na sao.

0: where the heart of Griffith lives. You're tuned in to 2MAA FM 95.1, the local one. Hashtag part of your community.
1: Naka uva mbote ni da marotaka na veisere pakospeli and the va marote kina, the bulong of kina, the vananum kina, the bakaukua te kina. And I want to render in the Sambulakina. Nivalu sa lakongama in a via sana. We're in a vilitaki, kind of dun meramaro roya, na katamata, erasa vagabuna, na maboa, na tangi, na mati. The red tico naivalu, kaya the tico ro vagador te dati, vagabatico Rusia, ve Ukraine, the cowboy America, ve. Na vanua vaga RPA turanga ken marama sa lagalaga na ngauna. Da reida na vika kethea mbeta ni na vasa nikalu usa tukuna otitu. Yo kenda na ngaunungo usa kere kere baka mbimbi menda lomana na kalu. Kila ni lebutiko na wonga, lebutiko na sota, lebutiko na marau, lebutiko na bi solibuti, lebutiko na tama rauta katiko na non dambula tini lako batatiko kena vei solibuti na ngune angoana na vika kethea ena kake de me baka rauta menda tobolea menda maro raitiko na non dambula ni vioka ni kena kalo son son lotu ndine na odha kapatiko ni son son la kani son son lotu odha takatiko na kani lotu Soleti kan bana no mwa misinari se soleti kan no mikatini. Ando soleve thaka kina thaka tikona sebu sebu kena ngalongalo vitala tala veirna so tala ni tamata ni kalu ngarau na tiko. Na kalu ndo bubu enda ngarrava tiko. Na ngauna sana pakatamba kindua kina na ka kwa endunu milako bana kalu sa lako tingua bana tamata. Bila teni lako bata tiko kena pati kena marau. Amena garona endalomana nakalu sarwile buna marau sarwile buna pati randa tukana kaibalangi they just party animals abikenda ndaronga sa eposada esa ngaya na posa sanga sini posa langa bagbaranda e kandina mbalata nada mbalata ni sa ngusungusu patinga no sa ngusungusu lose sa ngusungusu na pati Beletena lomani mbatinitano wa dhaka ngakina na vitalono wa siyangana mbatena. Vitalono ni ngito, vitalono wa kaa siyangana ni kautama hindu na mbula. Kwa yao kenda menda ngarau ni kenda. Na nungumbula yao susumaya hindu na bubale turanga. Na nitubalile businda udhakina na losi kwa vitalia. Kwa talesona bali turanga ya saibie viti. Bate yao lomani korni mbatileka. Mbatileka kwa ipaka ya ngataka uratu za kumbau. Mbileta ni mbatileka ni tuyo yu maro. Kwa siyanga nikila andunu mokila. Na matibolu rere waka taundu uratu za kumbau na matibolu ni tuyo yu maro. Ayawu na kena. Ayawu lauma na matabuwali. Na yavusa ni mbatileka. Ni tekenu walubu. Ayawu na bunivalu ni tekenu walubu. Na kena kawa. Tuna nungu valilebu. Nungu valilebu. Siyanga valilebu rere waka taundu ambaka hiviti. Siyanga nindu wa dhuru mabaka vitalia. Kwa yao usiani kana baka vitalia. Au usiani lago baka vitalia. Au sindole ngune angona baka vitalia. Bile tu lagoma na matopo wale marro ikina. Na nungi topo baka vanua. Au marro. Anda kwe tukuninga mebalebo. Ndo lagoma na ngwani. Ndo mailosi. Yana ngwani matangali turanga. U lagoma ikina. Nisona bulangi. Lagoma na nitu koro. Kia dha nonratu bulangi. So tala na yabusa. Na vita tala na yabusa. Yabusa na iraise. Yabusa na ulubatu. Kitu na kena ngwani, kitu nunda ulako na ngwani mevalibu, mekitu ulebibuki, pirito na ngwani matangalio ya, nebusa ya. Au maroro ya na nungu itopo papanua, au maroro ya na nungu itutu, na nungu mbula. Rona luvia ngu roo elewa, roo tikuiki. Roo sini elewa wala nga, roo maramalibu, manavunua roo lako mekina. Roo basamada, kia roo eseta. Ena matangali turanga, nivunibolu lako mekina. Kini mbala mbala usini maituko natiko mudhabuti ya utsianga udhabutatiko. Sandaronga tiko na sirilutu lao tiko. Na redi tiko ni ipalu sa edo tiko iburuburu ya nangaunango. Kenda menda yanra tiko. Kenda natamata lutu menda yanra. Meka kuni rawi kenda wale tunga. Sa thakna bome kia, sa bome kia, sa sengo. Maybiti na lenga sa yaduti maybiti na wanungo. Moleki na nonrambula na tamata nikalu. Moleki na nonrambula. Mbete na lotu na wanungo sa lotu wale ngani bangarai labo. Sa lotu mbisinisi labo. Na lotu sa mbisinisi. Mepaka kautamani labo. Maroki na talatala, maroki na tambadagadaka. Marokina Lutuesilili Viviti, Marokina New Methodist, Marokina Pentecostal Dabatale, Quendakila, Erasa Butuniao, Naitalatala, Rabal Lurvinaka, Rabal Foul Drive, Beletanaba, Beletana Ilabo, Ilabo Sulina Lutu, Sulimana Matinitu Nailabo, Kinalutu, Sarangi Banta and Kenitalatal, Erasanganiklatico, Nakalu, Raidatico, Chisu, Botombu Dutaka. Na tebele ni vima wilabo, ni visa wilabo. Waka misinari se taithi se daba, eniloma ni boli ni soro. Meleta ni sarido kwa ya. Meleta na buu nwa saa tiko kina na elonda, hasa anonda kalu. Saa tiko kina na vika, enda na paka marangeta, enda na labeta dake, enda na ngarava, enda na worship taka. Garo na pagbinaka. Kakuni worship taka na nomulutu. Talatala siyo dhei. Na nomatiko, nindua, itiko dhake, edhake maybe kwaya. Anona kalu utalanga wakwaya. Wakwaya itamata walanga abati kikandaru. Lebuna ngauna, ikawanda siga niyanrabo ya, enangai nonda walanga ni samu nindawa. Enangai bakaya ngataki na buruburu nongo, oti andangai tini kethangaya ni yeli. Euna matangu bakaya londo urai. Ni durunga ni dona bolu tu sare da ni usu tu ni kanilabo o sa tu bandua. Belata sa pagata buli bio na kaitu na pos ni kalu. Na kana ka za gabna turang ina bolni sor. Na ngana nga sa ti buli kinilabo a sangarabi sa worship taki. Sa sin worship taki na kalu ngo na kalu ni prama ni sak na kalu ni chakopi. Ina ko koni ave chisu ko sa mai mate ba loloma. Paka mandu ataki mbedi kasiviti lau bako. Lau sua, lau zoka, kakenanga ronitu kuna mepaka zazani kina ndona tamate, zaka wikoya. Mbale tiko pati kiyao, kena ndoro matabubali, kena po nandoro ponua. Seo kai Uzbiti, seo kai Australia, seo kai New Zealand, seo kai America, seo kai Vitali. Mbale tichisu, saa sauma wati, nandinao kwa se ndono me sauma. Kene mbale mbale, ndalotu baka binaka, ndalotu baka yalo, ndalomana tiko nakalu. Kendo na mbila ngona, sendo na mbila daba, lo mana tiko na kalonu. Na elomu, elo tamu ni kalu wa itiko batike hiko. Sa lako chisu, sa tunako, auna lako wanga italama indua, mete utiko batike hike mundu. Mendo kwa na elo tambia, kwa sanda utengi zake kenda tiko na mata ni kalu. Ninda duruma na nrenre, ninda tobi mate, ni mosi na nanda mata bubale, lala na tukwa bate, lala na fridge. Na elo tambu, ninda utarana mata ni kalu. Merani masuti kenda. Ka kauti kenda wana kalu. Namata buwale ka, namata buwale ka. Mendoa manda maekia na sudhu, mendoa manda maekia na manrai, mendoa manda maekia na thuruduru nangwane sa sini so mitiko. Ratu sa sini buka uniform nangwane. Yana kaya zakapa na yalo tambu ni kalu. Yani so miti chisu. Kwa sa buwale kati kenda zake, metuna chisu. Kwa yanga italama ya na buwale kati kemundu zake, mebi yao. Naka kato manangao ni sabwe ruwa sanga bulu kalima na miniti, merua nakaloko. Napaka lili ngao sana tatau, abidangana seri, sana mai tatau tiko, ni sana waraka me lako maina Gloria ena Italian program. Tutula manda mikenda na seri, seri taraba, turanga kina marama, nda lako talamanda, ena mix Fijian sa wotangi tatiko, zil gospel, yo kalibari. Kalibari sa thaka wotikethikina.